0: Awi nyoko soro kukuraye bubwe janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uku web imuris.
1: Awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala kasega Burkina Faso bubwe jula so seko donku ukoro linko sankorota au siraka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa kasega mauka nusongo ya deba walisa kasega mau flake bali bela jilemba don ko ka se ka mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele no rema mo be flake sugunya juma ka se ko fle anika no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle anika dobo e ka geleya o konona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele no rema nanzara ka oku comédien we imuris o do ka barabele ka se ka maula yeleng bololo sanfe ma o te se ka maula yele ken ka e ti la yele bi la yele ba ne bi se ka yele so roson au dan se bi vacances du mois keneka o binu yere yi balite tokofo o binu yere yi la walsa o kase ka do jondo ani ombe baroke ka tuka bara a nusontia a here a geleya ana de gunkonona na

0: nitanya taga visika doa uka barala chugo nyamina nga auka uwelewele kanyesi njama na deuma munube au ye chugo werela walma ka au ye kaute barala au be tolo ngedila au be mufuye
1: bon amuna minfo yana bon uka lonko baralo anti manamana na kaseka ni bara ni rekeni irebna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado irebska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala di kansorara donc moko kana miriko bara lankolono voilà bara milo abi la dilikandi mogoma abi yelebla mogora abi mogo kunsuma donc bara nyana malo voilà mogo kana ta bara kuntain ami soutien ni no fererele
0: au ka wele ye jumaye
2: bon c'est comme mutemu fana emi foni kenu parce que mogo amba fe mogo ka lonko anuka barani sobe baralo parce que arni miin ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana may baran ke fe nyana malu donc baran nyana malu an fana bu dwara le pour ke ka mo la yele pour ke ka mo soyez comme na sarakana ba foto mena sinon bara am fana bi sa bara were ke de mutamu were ne lu kaf sa koneti bara were ke mutamu were bi pharmacie lu fere wala nerbe ala dala la katasi ki soma ere fo wala fe sane kana su ka fe parce ni sane kera ale fe ere dron ne bana ba to teo ese mo ta flasan wala don wale ka bare ni rek may
0: ko bara in may ngani pharmacie fere lo mo so ron bono ba to anta we to ala de aw on to mi ni mutamu ani become ne uru fe u ka group lo u ka cha nga o sira ku ma fla de so ka se ga baru ke no is o ma dai na aw ka kuma laba ye jumaye
1: aywa ambi jamana dembe fo u ka soutien na munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be kelengele wele o kaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kan nafalo bara wala kamna nu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de on fe o kaseka an souteni o kalana o kalana o kana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutien na o yere ba nga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tuma be voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bikam au ka kuma laban mimbe au dusu lo ye jumaye
2: e ne kon ka kuma laban mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanubaran bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et au terminer quoi faire mana labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video ke ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro Dian fantan nan bera
0: mbo fungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenye kusoro ni baru yungu nga baru vita kuncha yorodila kaseka seko donko korolinku usankoro tabuki na faso aunga barabeli ndurima aube soro fangu fanseko donko korolinku na ziraka ambo usere anika aula kudo kayele ndu barala walisanya taka ni kumorota besemes kunyamina Burkina Faso mwaka fuali la Burkina tefoye atina kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka